mfi onyankopon ala ne awofo be mo ba mu emmu ate oso ana so musa ne eba oso ono ama ne mu abam sana sa oyonyankopon